samya maut para raksasa saking negari Sengkapura katrajang dening gredhane Raden Arjuna. Sini kekang lewaksana nahantiyo kang cinarta ora kaya kang ana ngalang-alang kumitir. Wus kawijil pangandikane sang Hyang Marbudha Ingrat.